Muakanuit mga itigan tropical kaku manikturat yu. Kina nga imahtu ko. Kana nga imahtu ilakata ko. Kanilap ko. Uy nilukso nga. Uy tagay na alwa. Uy tatay na ama. Tiyam na tukya ka. Tung nga nikit ahine. Awata tuwa pa ni ula katuwa tseme. Nalit ko tayo lukosu ko. Tutin na ama. Tiyam na. Tautlautala huyo himaya. Mikit palaw sunga huli. Hebuli ni temna kona ni imaka imaka mani mte atika ni pita la laki tari uami takwa tadika ita kani jitu mugi na mani vihiga wasunga ihumata lama halunga maga kina imaka li u pita ma ilanya kanaka imanwa kukunga Ardu ngayu na ardu ama kenga dukta ke imak mata mata ika imak mengikat wasuti mihiga wasunga uktu ya ama mihikama ta nga tadi katum na nak tu wasu ina sugi nadlanga wasu ina sunga akaduka wasu nga kaki gama amma kamuti agtau ko mukiu au maning Hikwa out ang watat na sa ipanta mga padlo sa mga tigo nilulap yoki. Tigo lap yoki kakik magkwi. Tawag ko akik ni ihim nga tema sa ito padlo nga maning. Tiwad na kaili tema sa ito. Nga kuwilo na kamatangin padlo nga tema maning. Akutut na sa ito. Hake-hagayin at wakita wadagayin alam wilo. Tama una kiklip kun pangalit sugat yung maning kamu titigo yano ako iglo ni nakakanya lang yung ama inokat yung aso at kaluka yato ng huli kakila yung ama tahamuhan mo meras yung manera na tema ako padlo na may tuwala mo yung utak may na maning sahibu lapay na kaulati yung katono agot Ano tahan niya ko? Siya timbo ang lula kata lama upo kahit ato na kama. Taki hagin aman kanga muli ama tuwa't tuwa yat sumun. Taan na ulaga yat aka matagba niya. Hanguya kata lama kangan tambay tilip mo. Ulimutin atagba ulaw tulo kiglim niya. Tamatunga kanga maigluli na lama. Okuta leo lunga pinyado ama. Pwadu maigdua kakitigyan ato ama. Tamatubwa min takkalakina mago. Pwadu ito nga pimada ama kinipayumma iwa ma. Ilaan ang kwane hinilang na piyama ubla kahiulas ni. Taam na kailaw to. Hibuli yung pihoy nasin. Takwa kila may hula sa mga ay min kay man sa utok kalwa sa siya at tikit tuna kigalwa man tikit lang ako man kakigya sa mga uktula sa mga kakigya ma takpo nga pihulumela higya ya ma Tapi kau kan luka, kamu tu luka kan? Amila doang kata kenapa yang mereka tuh luni? Aiy, anak antai kau kan ni? Tak, uang uang ini kena kena sulit tak? Tak uang uang dah lama kena semua. Tambah kan dia lama. Tama ni, kau luni kan ni? Kau luka kau ni? Akad luka kau ni? Katikang ni? Nagbawa ma akadukat ani may mingulat yu. Mingulay to tiglo ni kuli ni hinik takay malila matay apuelo kang nga lumaso nga. Itigat kalmi itang mahiti. Pilak mata. Iwaliya wihangat ni hatangat ni lahog akupakay ka. Taan akupay yu nga. Akit ahin na po takot.

0: Agiyavut ikana yak tivutai kani agutini me pakai katak tu aglag vekatiang na mata amma garage me atohon nagluti amma takangak tu upagon nakatang na mata tu agutini umiksaane tu kisigi ako magangami.
1: Kano ito nili? Bila ka kakatang na patay ka nino tamay matataw na ito mi?
0: Ago din mi purari ako magutik tuktay ko nga tukisigay reakto ko na natlang mata tatatire kakto niglo tay ko nga piya reakak pagya reakak ayak lutik kawi maya reakak at tataw tay ko nga purari ako din mo purari ako kang na ako ni kinakong mga kasyo na ang mata, kanutikitawanin na ang mata. Dako ato kisiyo mayagaya kakatakatikun. Tayman nao na aklo ni amma. Tayko nga agutin mo puraga akong nangikutik. Tayko nga aglagvitin nun. Tako nagayakto kong naklutik. Tukisigay aklutik agutin ni kanong mga amma. Kanga pigyara ako si mga mata. Dako ni nga kuyo.
1: Olayo le kanukyang ay ikayong napa. Kanyang tugapin mo yung tanotana. Ilikan na kumayo no peko si tokam ne.
2: At yung tihalarin niya ako yung na hubiagin lang ito. Piyakir ta ulang mat. Tay ko makro piyakir sa mga lata ako. Ipiyayumi amalo hausuit to me. At ako piliri kalok sa mga tiyo tan na pingayugilak tangat matur na aktabot. Tamao nga nautitak tanak kanayak piyuyok. At yung tihalari si mamata tamak ko ay kanayak pekatsara mata at ang iktuming nunalin no at yung tihang na aktuming. So tan na huwagin lang itabo matir na rin aktangat at yung tihalari na akto tako nautitak tit hanoy ito ning alak kay gumagayang nagpatay inyo pekusirilaw tangin niyo basa na sanagusigilaw tangin niyo ta natuktagum na tiyak na akto ni kisili review kong nakniyakilo ni nakhila review kong naklingakilo ni huwag lang ito ko gawa magko ilagi yaw niya ang matatat sa mga tamak ko akisok pala kasi wakta po nun alin no adjiging ito no tay mga pitaka kayak pata akaw na laki kayak ko gawa magko gawa matuhakulo ni ilagi hatang niya ako tigo tamak ko akisok pala yabon ni kanayak bitsaw yoy tamak ko nung anaw si tokto ni nun alilima pitika siwa na ako tigo akaw ni kayo ni atan pimakiyo yung patinot akit si matya kunak niya ito kakunuwa inunod atok tao niya tilugo tamak ko at jiging ito itay kani pila kayaw ko na niya tilugit hamutaw yali ko behaklo ni wala tamak ko nang awlaw tikaw ko ni kiyo lagi behaklo ni tamak ko kailang mata jiging ito tamak ko alaw katim mavilo ni taman na rin sibon ito ni tao to kaswak si mama niya baka pek ko tao gayap pala ako mayo maan na ulak tao ak na it miksab bihat siya ako na hulog ilo ni tabo ni so at jiging ito na ito na siya ako na tabutan na nunalin nun sa nabigay at din
1: Olayo, ta, una o kao sa kato kao ya karoa nunalin lika ngayon na rin nautaksukti ko kuno illo ko te kalakke pa palo ne sana yo valle yo kalakke pa
2: takko mi ipe yo mi te pi matu ilo ki mi we wa kani kan it how fit to mute pi ya ri si mam yo am ma te na mi ki ma tele mi ki pi ya ri video alak to tapani how fit to me pi le ri valle ya bu takko ata begini aktangi piyakir si magum na lang ng mata kisya ni piyak pala niya may abo tapani ang mata ko tangit tugapin mo yun piniyat matuyak ni alak sutik simunitin ni takko nung nalilima kasat siya nausitok ti halang mata suli 8 ni sana gahang na aktigo takko nung nalino tayo may tuming sana balaya tajingin ni so takko eh kanayaan ni lola kay siya suri tamawa nun na rin nun at yung tihalakin niya man taman na huwagi niya buta buna tamak ko asingin akit siya bigin ako magatigo tamak ko nang alaw gawa magayaw yun ni basigalangin ni kanayaan katikat siya niya ako nun na rin nun.

0: Pues ni atu na tu chila que mamá ta no na ha ka ki mayu ni ta ko hi ta ni ku a i la gi ya chuti ta bani si ta mai na ro so ma ta ta bang ti ku si ku na ti wi ki na ri ni ti ku si vi gi la so ma ja bo 200 million dollars ni a ka gu no 15 no hai a ki ji pa le ku ti gi na ta ti ni ta bani na chi ta ti le ri ni mo nu na li li ma piti piti ni a ti ku ta ku na ngan ki se ni ma tamakko gaba makko halau sima mata takko kinau ya hak tu silak tu ami hanu kinau ya niti gu sibigi gu na nak mangati gu takko akagu tikitilu kita mani 70 million dollars ni tiku sibigi gu na lau mengerti gu so tamani hai 270 million takko ala jipigi nak ta wakagu na 15 mahaki chwe gu tigilu tigu tamakko na ngaki tu yuti ni tabu na tana pilari aki nak tabu
1: Tako ale matui ngalaga tunau taso te matua tau lau te lugu. Ila anu nare pekalaga tu tako a kanole ke anga e kai ok tau se malaga pan.
0: Tako a mit tapiko ngai perdu le alok si majuko maka ni matui rea tok si gu. Atok tau ne hatsiak si malaga tok tamako alo hini rea haruti. Tamane hini tu le rinir mo atu ti hak si malaga leksuni. Tamakko katimma viu yui tamakko la harita ya khuti bo atu na uti chuti go tamawa nuna linno amalo tamakko hamushi uktu it ubalumni una le uktu it ajigeng itu kala pila ge balle smalak tangi taakko la nuna le suli tai mai to hangi te go tamakko na nga illu ni sana begini akta minni sana makai na tu nak tu sana balle simam me yui tamakko nok hanga khung illu wit ilinnya ti chigutu yuna bu tama unga nuna linnu
1: apa ko siksa ka kamna rama ta ko miksa no ka siksa ka kanna ko se o ka kanna ko na ko se
0: buanga ya huwe la ki ti gut ai pile ga ki chara ma ja bu tama unga nuna linnu ati uti halanga ti lewit pim ma ge mata na u battin no alakka ma ti chini yo hekitani ku pi balle ne ge yanginni tamanna katib jahati gengo watta ta ko katim maji tau tau tu gahat siak tu ala ubo mata tabu ni teko aku jagi guma yaka amma lekhana yak tinggi hekit tan ikut amma inuit tu kusi balia mata hanu leo palia ni gigi guma yak tinggi ka yuk tuk tau gai gata tabu na ubat tinu sangi nak me alak kai kan nahat tam mata ta ko aku jagi guma tu ni takka inuit ubat tinggi ka yuk tuk siak tu
1: koyan nami
2: Uvagutau, koyari yung mga miyugutau, kikita na inuit katusakati ko ni Amma in environment and climate change ay ta, kisunga, puyigok pa ka environment and climate change Canada kinaw yan ikaw, ikayurong mata tanap aglagvik sana ya yon nang ning anu ta ko ko ya ri yom dutuki o ka ma sakpunga amaru katima ye garavut ag katima vekang na kon nak sina mata amma kangir tu ga ping meun inu pekosing ini ili nerve kaun nang na mata ta ta ta nak ara na gi lugo ko ya ri lungaru ni o ka ma tu nak lunga
3: Tako ana le kei nak tabu CBC kuninga tu Caitlin Jonas o ka o ka ka tak ti dugu kikita ni ni katu chakati inga tangi o ka ngora yo kisuk amalu sarumi kauna tu ki mo ti ti yu mingwa so binu amalu pimari yu no no no te ma le tu sa begini ada mi yu tako nuna bu mi angi o ka ti yu Oka kati kaun na sido mo te kati makati kaktu ti kino ya kakti uyu ni teka ni Tran Tomi pina suwa ko si uro tu mi tabba ni taman na kati kati ki ni uro tu te yo uro ko pero se ina kana te o oki o taktu nga ni shubu ni shami amalu taman na kemek goti ti hun na ro mo te Pekotok juhani Sone yo unna unna tuni tamani ukiotak tuyumi kiinoja kaktuyunu.

0: nabu tunga viku angi yoka ngata kinguringa pa ingau ukaus karama summa takua kino yo yui piuni kagayang mangata nunabu miutano tamanna nara kinara labu
1: Kismendi never be a kapi tapani katimani yung lakchimi
2: tapani trantu me katimani yung may takwa kina ira joat tamani mata nagzoa mila mingarok taktu tamani trantu me mata upak smagatigot sokal ma tamakwa pekutak joat sakit tagare nuna bumot pitakang iloaman kina upak smagat nuna bumi akwa pekutak joat sokal na alok tao siyot pitakang iloaman ammalok kaya matiti malduta tako niya katakatika katakta tinik tako ini ilaw yaga kamata kisto inak sakitaw niya kangat nuna bumi ini kisa niya kusakta lutik ukakbekati aglutik inuit amarta ako pila kilaw nginning inni uwat tinut ukalda katakaya tutunga wikunut inunuluk kikakto inut abitok samayunit tako kausakin na kasukta butabwani katima wikwak tiluin
1: kanonde takwa kautama inutwino vatuitamani nunavumi iyasakatiaunonapa tamakuninga kanayasoyuni ammalu inasugasone atuni tamakuninga kayusikatapata tamakua pekutatuano sanayo nunavu iluana
2: Itay ma kawi ma yaga kagat ukiyot takto aksidlar kana ko yor balyang man silak jo mi luktang kana tama ito ang ngitong silak jo mi luktang una solo sapo mi yaga kang ne ukiyot takto kana ko yor bigjo ang bal kama matindi kama tawag kunilo tama na niya lo ukay naktugot inu ilaw yaga di tama ko ilaw yaga balyang suktidlogin amar pero takjo ang ilaw ang nitindot solo tuwag takbing nik ubaro ni kakasaw yung tigo kering nik ubro ni iman na kama kutinik sakit si balyan na hydroelectric project na ito yung kalung ni tamak ko sakit taka kamal kina yung ito na ito tiglo tako tem na nga not tamak ko tako yung mayabot sakit taka kere inong no ikayong na ito not ukaw sa kina sukat tigot ammalo inu ilaw yung hangningin nik kanayak sa tatiak lutik ammalo tem na ikaw ato tiglo makwa atogeri alqta ya khamna amal soklo abati wut soktor rang kalang maga makwa khimak kuyi ner ngun rafta yut takwa ilo ta khamna mata khimak kul tiar lutik kamat minga sakta yuma yumik takwa ngertu na mata tamakun nga sakta pelle yumik tabun la doktor tik ner tem ne ninga lut qauti nakta wut kina ya zon sakta tin ya qosik yak taktumut ini kisen ilo lutik pangna kata tiar lutik pi yang ninga lut tabun isul ne sum ninga lut tem ne qauti nakta wut
1: nyerum ne katya pe tamakwa pekutu tram ve shanayo
2: Tamakuan okak sa may nakatilag takwa kati may yung itong nabikod si Samaruan ito ko yung magata ikayo takawang nang nakatun na inong nun nunabong me tuwag takwit tamakuan kakasawi rinit kakaw makutil rinit takwan tuwag takwit makumatik kikitak sa amilo amartawa ni Oren lang me Grace Bay Port and Roman after kisiani temne kroktin lugo tamakwa akusakta yagari kimeku yo yagari tamakwa pilri yo kroktin lugo taman sakitun nang namal kisiani okautin naktabut takina ni atoko mayut kamu tokak biluaktu mig at ange kotibut atok tatyak ni yaga kaligang man amaro takura kina yang ni atwina ti mayut kaya mayaga kamata akusakta yagari abati bakal ni tiar orang mangal makwa aku sakta ya gari kena ku ya gari teman sak kesmaning man nuna bumi hak to kan eksimal dunilo tan takumin aku to ang betama kuna kina ya kak tiga tak tudut kisitu ina misak kiti mang ni apata ambal ujar ya hakati teman da wa kau tid nunga silak cho ak mit kena ku ya magero ra to ku tak tumi ambal temakwa pilering kutigot asitini pilering ya orang mata Ubagut kami ilok na kang itiaglota. Tema na ninganot, tamani na suktugot, o kakasuktugot, ito na ilaw ya gairin. Amaro, tama na tema na niyakso ni. So kamba, kanay akatigin, lagati ko takwa gamabon. Nunabog gamat kongin, tungabig ko, kanay akatigin itiag mata. Tamak ko nga tako yung maldur, pekotak doanik. Tamang okiok taktumot, sakit takairin ni. Amaro, kanay akasamin sakit tiri ang

0: 30, 50 mo, opening at 6. Obvious, dumi, si kinak pa doon ino, kaya wad doon 30%, sila daw na ganun lang yo. Ano ko nga, pingan na yak to me 20, one na yak to me 30, 50 mo, opening at 9. Iludigaw tuk, dumi sa kinak pa doon niyo, kaya wad doon 30%. Sila daw na lunod lang ayo. Ano ko nga, pingan na yak to me 30, 50 mo, o kuning 6. Kamanak to ha, o dumi no, kaya garan na to 30%. Sila daw na lunod. Ano ko nga, one na yak to me 30, 50 mo, o kuning 5. Shadlik, lumi sa kinak pa doon nino, kaya wad doon 30%. Sila daw na doon yun na siya. Ano ko nga, pingan na to meet 30, 50 mo, o kuning a 6. Now yat, lumi nino, kaya garan niya to 30%. Patagun na doon yun lang yun, 30%. Sila daw na singaram mi doon ni, o kuning a 4. Karututa, lumi nino, kaya niya to, kanya tikin na doon na doon yun lang. Ano ko nga, one na yak to me 30, 50 mo okuninga 2. Kugaruk, udumi nubu ya gara nyato 60% patugun na luni okuninga 2. Taluk yua, udumi nubu ya gara nyato 60% patugun na luni anuginga. One na yak to me 20, okuninga nilashuninga 0. Oksokto, udumi nubu ya gara nyato 60% patugun na luni anuginga. One na yak to me 30, 50 mo nilashuninga 0. Kugloktok, udumi sakin na paldo ni nubuya waldo ni ano ka nga pingan na yak to me 30 o kuni nga 7 tako at ba sila kanwin na rin yak tingi temari tu sabi kal na yalong ni gata John Main sivulok tibu kanwin tu sumatang mga kanituro itong mga tauna ni Tran Tumi nung nabu pekotik truangin ni kimek kotit tidlugu pekotik truasya ni kimek kotit tidlugu kino ya kaktiw yun ni taman na sibunis sa tiyari kong nam nam mo tuwangan ni kama John Main tusabigi kayo nila labo kanit kano ukaw na sila mga
1: is no may nagyugay ka pisi tama tuman ni lunabot mo tubangan ni Actumi tapang na katikatigin niya ni Actumi
2: hibod lakpa mi kay kubaya hugtugot kigatok ta yudlo akapta tapa ni ilagyaw yudlo akapta nuna bu government kut ni ngakuta ta ako government okakut katimak zuang niyang may akikwi himap mata tamatumi nga Tak nak hibur lekter jua kerja bukan ni. Aku kui himaning ani. Tapi buna kau yali yugur. Kau berhub tu aku kui himap man. Tapi kau nunak jua nunalik jua ahingit ninga kemaju. Kena dau iluan ni luanut. Kina yang ni namu ilihiu luar yang ni mengami. Kina beli aku tak tu luar yang ni mengami. Kemar kau nak takang nak man. Nuna bu iluani pilih yang uyud luar tu, tamat jauh di sugit. Unik kaya tak hima yugu tamau nga kano piju minang nengani. Nuna bu kina uya leo kota uyud luar tu nik. Pita kang nengani amma kano tiki hima kena aku blugi tak aku tamau nga hima yud. Nuna bu kano itu mangat huna niglu pita kang mangat kina uya leo kota uyud luar tu nik. Nuna buk mio pibad la kotlu tigo. Tama ko hana yao ya reale pe kotak juit u baloni pile reang uyu la tu uya kat da reale de reni u iloani u baloni e khal la tu de reni u iloani u tu tigi luit. Tama jau galu ak ti lugi ika yok te kara kharapta. So ika yok ti kakkanang ni kinek ni kak ti luta. Tama nakati mang juang ni ika yu tau ni ak tu yak tok. Ni reuk tu ilan ika yu tau ni ang ni ngan ni.
1: Takwa pinirehan ko yung mayroon yung kiyong takuti kagamat makakun no suma pimariw ha
2: pinirehan katiging ng may lahat ko kakarap ta nuna bu government kuning ngak suta pilih kat ikain na uyakap ta nuna bu tunga bikunik

Alla vi ulu kulau yung a Jesse Mike mo, ihalum mi mo, pina suwag mi no, charung o suwag mi, teko na ikigasawa sila o yugo, ilaka, tako ni chalutati o hatika, piuniksaw nga akong satilogo kayo situin na kuta saru de mo, aling isunga mo, lagasawak tilogi, au kalau yakka charukku kayu situin aluta akilegi alla kalau akutta

0: Reed ingat tilugu kau sisakka dan tusang narong tilu tigo suri Malaya kau nak Chapman unika katak tilugu kanok isumagiya kang mangat ikpigiya kang mangat kanok lo ikayo katakon naga yang mangat apik suktaw koro ya katarong matagiya tilog tilugu ta sumingat nagilog ta Takut isumaru cekak dulu apik sok baklu cekano ikayun naga yang mangat nagi eksakatang ng mit kisani naru nakatang makanul lagi pigyagun naga yang mga kisani takut nakitag bisungo yut ikayok tao katagun ng milutik nagi eksani Soklo kina yak takti taruti ikayutik sakakan na kayak tunitako akilaksoy ng minikinit tunaksak tau na tunit. Tema takiyo atano akpalir ang mingmat kawisa aglok tok inuk titulo kaluna titul pipalayo rin na tunit pipalayo tigo piyagak si marakpat pisang na katakuro yang nakpugot deko nang aro kaluna ang ningak tunit kanwiling ang mga narakat ang nakpugot takot daw.
1: CBC ukur tatam ni pibalaya Mabang hausa ang lutong. Kingami ang upasi sa tsasila yung usimadyo. Pajagal lo na inuak sinamoy katwe bimigay ang lautok. Ijibalok juice. Ijibalok subigak. Tana kakasaw sa kutunay patsak katwe bimigay lautok. Pasi sa tsasila yung usimadyo. Hukit si lauk si matilugutakyo lauk tumi ang nak inugun na ito ni Amalo hukit si nikilauk tanga king amayot anaya kakaw siya ugun ni lauk si majum Maligala ka di subiga mo tay ma Parnan ni katoy anititaw kay nagun na kajar ni nganun Gaswa kajar ni nganun Amalo ata kuwago sulito saksik tuy Katoy bimi pasit si jinig Subiga ma natigo siya kajok Katoy bimo kanila to October 20 Tanah tahu tu selalu tersi ini ubi mengatui pada palesikut hotel luguit ila palesikut si taman itu tiga sisi mana kalau tuin hukat tahu jauh kalau hotel lugu atau semua ini ugun ni tu ni palesikut kalau tuin pada suli tak kuago ulakut kayu hujam ini hukai jauh manunal ini amalut tahu tak kuatai kungwa kami ini ugun ni si majumi angum minan silau tuin Titirak si Maluti Patsart Palisikut o halawto si Tamay Guta ko akimat si Sakto Minitikilaw tinagi Palisit maloasingin na kinir ni kang ituin pasidat siya o dutigidang isakhin na ituin si Bonitin niya. Kana tami kinaw sa haktitsinir mo katimaniw sa pisakit lawtom. Sibulat tiyuduit kinaw sa haktitsisiw nakituin na nunak duwami ngatun. Atako sunatuin na nupang nataw si madunukan na tami kinaw sa haktitsigun ng mga ata. Enti ayang iso kanga tatungilay pa ang out ilagay sa lawtom. Atan nakititsilaw mayo. Atako nunabumi sunakutat sana jaw gali parnataw si madunik kagalaw nigin amalutaw kalawto nunabumugo parnataw si madunik atako mana nama natya to amalunigin utuki na ujaktaka sila kayang
2: sakitaw niya kangat nunabumi inuit kisana ako sakta lutik ukakbekatiak lutik inuit amalutako Pila ka lang ngin-ngin ni, uwatin nun, ukaldakata ka ka tutung awikun nun, inunulog kikakpiyin nun, awitok sa mayunit. Tako ako sa kinang asuktabot na buwan ikat yung mabigyak tiluin.
1: Noon na bumisibulat ni John May, no halaw to ni Ryuto ko, tahan na katuji, hati-hatiyan niya ng minig, taba ni Pinasua ko si Uju, may tako kinaw siya, sakipalaya niya rin, sibunitin ni Ryuto jangin. Ikalam mo ito tako takkaja kaya kung naksililaw mo dito ni kini ayok sa patuy mitsano ukiok takto mi malaya haun na Chapman tana takkaja titikalaw tanga awlat tugulo takkaja liyak

0: Feel Good Inc. by Gorillaz. Tema o kara ko isu mungugat isu magi yasini tu saksi mayasini na liuti buti romaner mit ufaruni Sunday request show kut sang na romayasini tuk segarlusi kanga tu inatia o kara katta gunak tu si aki kangitluni ungasik tumita na 1-888-896-3135 tamanga ikarung ni okara govi 9796101 tunga sukti taungin nao yang nakt si nipili ko magaganga si kanutuin natya na wak paglusi na rikli natya tema kina na liuti butir mga nararaw mitata na tusang nakakaw tigin na aklo tapiyakir si marakpat happy birthday to you.
1: Hai, kutu kulu ala yang kau yunga, nulu yang yu khala yunga. Ulumi September 16, 2026. Anikal laga ulumi

0: Jita ro o mingare anguna sukti ekai si yau ro lakat tak pata atang nak taile manasung neng mik akau nak saung mat kanwili yo kakunagut ammaro anguna sukti ngok palayut tamakku amakuktut tu saumatitia gasug lugit tana niglia ila nilia ku regarwa rivagit ukiak sakut Omer to katang nek ujjak song nek sao ya gare.
1: Ima jare. Na matualu me. Averi buti. Ikwa ang yuki. Taka kwa ang yuki. Pekatangin na kit na kwasti nga. Sama kwa uchi wa sumang ito. Asawang nung me. Ang unasung nung me. Taikwa nga. Isumagi wakakit. Ukuale ang ilip ko dulo eh sa mga lawak ng dagka ang marilang suli yung tatiyak ng tagati suli ng hitbo ko dulo galaw ni tay kuno nga piwit tapaga lukas tung na nilyag sa tay kuno nga suli yung sa mga nalu sa mga gitlong at tao nalu luwak ng atungali imalang Inyo ko kau yung may tuhanga king ng mayawam man. Inyo yung mala king kau yung may tuhanga. Ilang ako kisang unak tuhaw tuwaro. Kaanak tuwaro ilang ako. Manalik, manila kata. Doon na may. Kinaw yung katawang luni. Kinaw yung sanak ko sa suwat yung ugalawang. Tapaw sa mga kayo man. Ipingoy yakong nanaksawag kata. Inyuk kisu ukalunga ifinguna tawo put kangi kalwatu kisu mi kisu to kaya ko yu ta na ifingu yu ta ima inne ta ima ko yu hapo put inne kunu ragama walay gama ta chumna ukuya chasiu mi ta chumuke ukuya chasiu ukuya wata tu siu kibis mini walua tu jatu ta na ta ro pamat Apa yang lain mat? Tama kuat kuat nak cuy. Ika apa cakap lain mata cikuku. Amau tama kuat si. Tukanya som yang mula lain mata. Kalau nak yang lewat tu kisah dia nak mat. Tapi cikuku yang lain mata isuak kat. Kalau nak di sini kalau mahu nak tu tua tu yang lewat puna atau cakap luni. Tapi macam cakap lumat. Tapaman na ngayon na tumukat na ilan na ngayon na inaktong. Kangalimatya na ngayon na inaktong. Imang ayaw pamisahang imtiyang mo imang. Pwito kasi ugalo ako ni. Pilo siya aking ito may ito ako ni. Pinyang nakaluang imat. Anad to kasi unang mo. Idi si mayan ni. Ayaw kasi ito si manang iyan ni. At ulo niyo. Pigong nakto ugalo. Tapunga. Ikakano. Katinang no.

0: mai a tukau yo alo mai yo tava ta no kau jaga yo waka ko kau jaga jaga ta na suli yo o kau jaga sibuli yo mata cumang a kau ngi yo to mai sibuli yo cumang a ta stai mai ka cumang a ta a ti yo kau jibu o pre yo wi li na lo ki ko li li ga lo cumang mai yo man na ulu kisu inyo na lo ta tau cumang ito wangu ni sai mai yang imman kisu ati kijoti unyaka ya hamman I balilu tamakuna ne akau ubiksan yung ukau sa tahama yualan inyo katiwi kizakunga kijoti tayigo ima yugo inyo katiwi ayok tulisi maninga ukau sa tayigo katu tayigo kizakunga kijoti tawunago ibatapa uakalanga Tay may yung yot yung man tam nilo kuya ilangan tapan kaya tay may yung man tay may yung man takan yung nakta tay may yung kuha ka ham may yung inyulami Allah tamana tam na mo linga yung tay sumani yung ito alulong man tamani inyuyakun nilo angan inyulami tamani tay yung yung ito alulong may kaya yung tawya ham nam tay magalatan na isumagit tawakaku.
1: Piyong mito siyudang mito.
0: Kapagana ukaw siya buhay, ilagay niya kalua mo niya katigil mo niya guni. Siyulo ako, tapaw kakatigil, pigoy ang mula ka siya lato. Ima ilagay niya wakto una, tano tayo may yung nangyotang mito along, pito ka yung alo kataw yung. Ito kalaw siya mamay yung nga. Ukaw siya kanawa ko kanawang ito. Atok siya mamman. Ito siya mayaw niyang man. Ito kalaw siya mamay yung nga. Lukam mani ko solo ning ngauling imang wah piyo masulat sa lupesa ang utisi ko ang ulit piyo utang niya dong man ang malukak kanong langa iyon niya ka sumayo mani akang ngayok sa ulo tapong tay ko na ni ulo ni iyon niya tuking ang ngani tay mayok tao sumamayo ko wah kan langa nalunak sa utisiwa tapatay imang Naluyo, ilagay yung patagisiyan eh, naluyo suki yaw yung, tamang kakakaw ngayon yung kaw yung, ang matatawa lang yung nafton. Dahil may nga yung alamutawa na fiyo siya, tamang na isumagay matamay lang nga, upalong na nga, isumagay siya magako, uwangali, tusakas siya, walang tamahal pal, akisumagay siya magako, tapwa. Asusit tapwa, asusit lang, asusit sa manyo, kunyang tuwalwa.
1: Tawungarima o kalagun naktuguga rakisani piyaksailu makuango katang ming matakoyan na may palarak pagi jitaro.
0: Chukay ma, tawungarima uyatuy ng luna o kausang tukusin na kong nakataman itapani ataw si kalaming titatahatalaw patukusin eksami kuyan na may alubutin.

0: inungnut ikayutik sanik takaw nga naraktitinnut ilinneagutik sanik buigudjekutik sanik lunnit tusaqtitaugiakkan naqattammaqiarukta innammaqiwunngittuugaruani taqqakkuni nga qaliyamayuutiaru qattangmata ila tuumuaqaqtulerluni unna Jini kumangapik miti mataring mit pivalya yurekiyok. Tusana lang may katigo kingulak pa ang may pivalya yurekilok sa maluni takakilok tatin ni. Dungasok tilaok na bon?
1: Jini kumangapik yung miti mataring mit. Ulumi sila po sa kanyang islo ni. Ima po. Ukso ako lang yung arwaso ni. Kuapakko umersua kutati kilaw si Malzumi. Niwiktikko umersua nga sa tiwag pakati kilaw si mi. Suri. Tikilaw si mi. Niwiktikko umersua nga. Pura katiari dikko tikikatein na rimato. Tama ang mamiti maturin mo. Ajini tukaru puraki tiki katang mata izangi inubial lao yarak paksuti inuk takaro sunga paksuti ko izangi puraki tiki tu ammaru nitiga kasiti yukso novarak tauro rama amma tuk tuga su katak tuendo mata living na taro semang mata tuk tuga tak tuendo dute tuk tuga mata taro kataro pu idang itipi kaksuti su kama agi siurang tip pakatang mata izangi titik pagsuti izangi ak ammaro makutuaro rawata iman na aksuaro makuwigyo asuta kutuaro rilaw ma akuti maku matuyo si mamma kazaktu makuruak ni kumu tapa ni ku apakku hamara kudusan ni aku cilkang aku iman nak kang aku makazak mak kuruak ni kumu aksuar ku sungi amma tanir kumangapit kukuha tayin at tamatuyo ang makiksuni kukuha ang likumu piyak pa urok urok si malututit taman na siyo

ang iyororong ma. Te manneving asakpo. Te kwaro. Idang araw kita. Ida kurung. Ang ikaksimot yarak suki. Te kwa tema. Mako. Aulak nakpokdu kaya siwa tagbiw titugo. Ani. Ani guchi garo akibuko. Ili wilaw. Tatsinni. Te man nakisaya ni umma. Te ingaro idang ngaw tibi yikuru pumana. Idangi. Idangi suri. Tiki daong suti. Tiki niyak tuksawra kibu. Tukuk sa iyo ni ukatag mata. Arayane. Ati ingkwa. Ike yute katag labu. Ido wasi yakto kasuk. Koy idang imawa. Te mangmedi nga yubo. Iti matarin ni. E kuyan na ni tabawo kita kasi CBC ko.

0: Dan narela ipak sa tusa rok tabut unikak tilugun ni pitokaning aktok pita aba igluring mit kau sa kak tilugoy la aksoko sang nakuro yak sa kapta ninganik ang unasuklo ni inuto nasuklo ila inuto luni ang unasugi yak si maluni natang nilo kau sa ka raw kiluni kanok nato kasung niyo miksanot tana unika nga kayo sige ang nakatigot takiyo akjung mat naratya raw milabon
1: Natsakasyong nak taan na pigi ako tigin yaktaka. Dahil natsakasyong kataksyo ni tamani uwi guwang mi. Pekataka kataksyo ni eman na inyusok tumubalo ni nyutaka uguduamik. Sikito mi inga katitiyon na tuakpataan na piyuyum makiuyok. Taima iman aglusi aksuni inyutuanguluni nayokalu aksuni uk nukakbigi yaunin kau imay nakatang mat taunani imaw atanik kalu aksuni siwakay mo tusati akatakami sikitu makikikakmi ngilag nukakbigi nganik taan aglua kau jituakami natsuktay makimaksibo tao nga isu mang nangit yung ubalo ni pagsaklo tigi akpok awang nga aklo ni susakaw kami awang nga

kami tayo ng patsaklutig yakpo. Tao nga isumang nangit yung. Tapwari, pekatakakaw ko ni taan na maulik yakto. Sikituto ang galawak nun, katakakaw ko ni inyong natsaksimatakayak kamakaw ng galawak nun, pekatakang ilawamon. Pero nakatuwalong minik pasuya na kalawakson ay marin na aban isumang nang itumilak kami ng kaong ilang. Dapat na buwan akin na tayo nito kikikang matusak ka nila ang inang mani. Kikikaktaw ko na inugayala ko loyak pata si kitu galaw pata maura kasug duting. Kuya na. Pero nang itikulo galaw minik pasuya kuyuhalong sukutaw ng itiakto. Pero naktuan niyo galawak palo, nikpak si bigay ko yung. Tayo mat, namutamaw nga, kanigiyan o doon niyo nga sigiyan o doon ni tao nga. Nikpak to katawak pa tayo kung ang lakto. Taan na inyugayayak to ni, pero nang itikulo galawami, mawala kasulta kito akpata, aglusi o kato kito akpata, mawala kumalutik, alianay ko sukpata, kuya sukpata. Nikpak sila ni pero nang itikulo galawami, siko si malaking ito akpa, sukuta yung itiak to. Inyutod doon eh, iman na pero naktuan yung minikpaksid doon eh, nayoktaroan na nikpaksid doon eh. Nayoktaroan, taba na doon ang ikalwak sa ninyokakpigid doon, tabuna na yung tiyangin manatsa. Asiging ito akpa ko. Tama nila ilak ko sa kang manunatin na tikitudla ko doon manatsa. At ako sa miglun na natsa takasya kong manuwi ko ang mitaw na ni. Taba, nikpak sila ko pero nabigyo aktok. Uwa nga, kaya niya ako siya ngintiak, taka sikituwa ang usung ako ma, sikituwa ka doon na kangyaw siya ngituak pa. Numagintiak, taka pero nabigyo ako pa ito. Nutak kami taba, inga katitiyon na aksik tumik, kadakatuwa ako ma. Ukaw tigo ko, abo nga tiyak ko doon nukang nakapot, iku nga manilaga lang mo nukang nakapot, tayo na upa ko. Iman na ukaw tili ko, taba inga katitiyon na ako dito akpat. Pero naklo ni tana, nagpak siya ka. Kangit tao nang minig taba, tusangin lang nila kami na tsaktaan na. Kimaksikaw tiki tiyangin man, iman na aglo upag tao kaw tiki, kimaksikaw nilu tao wal tiyangin man. At ani tao na nasukko, sige alaw kaklo ni. Tabungan okang niyang mga, kangit niyang mga alun ni tayo, tusak tao yung. Tukisi ko ni kisiyan na tiyab, unguayal na tayo ng niyang manatso. Nukakbo yung nangakawali ko niyo, tapunak ka na niyo siyangin mat. Tayo malipad sa klutigi ang niyaktok tao, kung isumang nangigiyaktok mo, ubalo ni sinangan, tigak ka ko niyo, sinangan o tao nung aod lang niyaktok ni. Tayo man tao dung nga ka tayo nariyaktokit, tamaan na lipitakit yung may pilang nang nagsawang mata. Tahan na kawali yung mayak, kanukkan niyak tao, yun naktok sa oyu galwak kanokto ko taw kan nirun nang naklo ni amma kawiji balda ko taw yun nang naklo ni tay kuno nga tu sa yun iman nakto ko taw dikkan nirun nang nang man unikaw sa katlakak ko amma syudi tahanan at ukaw sa kipidlatlakak ko tabuna aglukkor ni nga. Unikaranik lakigluong itakalwa ka. Kawajibalda ko tao yun nakto ng mataan na unikaw sa kapidliktak. Tao tungwa katagyakto ikisya na tayo man na imaw atanit yung galwa. Ubalo ni anay lugo. Tapanipigay akalwa lugo. Tusaktok lugo doon ni. Ubalo ni kukiri akalwa lugo. Abiwitingid lugo. Tayo mo tabuna kaning ito ako ni namo tayo mo tao nga piko nang ito mo galawak noon ni tao nga tayo mo ungugiat lang na abiyo siting yadak sugo iman akkanak kuluak sugo doon ni kukiraya kaluak sugo pitakang iman

mat namusang ay reaksyon ang kaya ko na kuyo haro tapon anak sa ada kami tapon tapunga simyo di kya makipo kano iling ay reaksyon ang tapakawin na si kya makikuyo tapon ni katiga ang mga alo ni ubalo ni napatiyan do kikyo ni napatiyan do kikyo mga kawaligi at kya makikuyo haro kulang eksimat kya makikuyo tapon ni kimer ko na kuyok tapo anak sa si kami tapo nga si mio di kya makipo niyo kami tayo ma niyo kami tayo ma takok sa yung nekpo sunaw po man na katigakto tamani katigakto at lukot sa kalawa kami katigakto wina katiga nga puktalakso ni anak sa kami makisyo ni tapo aglumutap mo si Mewtso ni anak sa akpok. Niyo kaya kami tayo mapadubo. Padun na kaktawo iman na ukuyak po. Aso ilaktawo sa kuit yaksago. Niyakwa tayo mamanay po. Niyakwa tayo magsano tapo. Kukiriyakong minak si Yoalubo. Iman na pigyakaw tingin ito. Tapo anak sa asing mat niyakwa tayo uwanay po. Nanon ako ni Aksuni, isumayin na kukikoyo. Dahil makukikso na bunga, pagkakadabik siya takay kami, taguksaw yun ni ikalat yakpok. Abo nga tayo masangak, kaw kami tao nga tayo ma, pagkakadak kami. Tao nga kaklut yakdik poklon ni. Dahil maumang ito araw oktapani. Tamahan na tayo, makatigalwa tayo ma, mau nga sa angak kao kami tao wa na ipok tayo mo. Iman ako kiksiko pakikadla doa mo. Pitakang inaktaw siya mo ito tigluping mata. Ugyo itamag ko. Amma suritaan na uruak suri ugyo. Asyan ang taunik ba asyan lang miluta. Amma ilang. Asyan ang nikpaksit sa kibuko nilang. Nikpaksit sa kibo nga ila. Kinatoy na siya may unikaktong uwan niyo ng itiyo galak. Taman na kawajibad na kutik siya niya ang maamalusok ko siya kan na kutaw yun ng reaksyon. Adaya na siya ang maangon na siya kutunan ang malo. Nikpaksit sa katakso ni kuwiya na siya ang mat. Taman na kawajibad na kutaw kan nila ang mga matay ko nga pinasukat ang nila sa akto nun. Ang malo ayaw eksyudyo sa katiya ng itiyo nun. Amma tapa nikpaksit sang ming gama asyanik. Nikpaksit sang ming gabidon ni asyanik. Kinakiakta na unikaw di siya. Asyo ilak tapa. Aglut sa dariwok. Suri tamahan sinangat akan nagiyahan. Tayo man nagiyak suri. Uno nga sinangat na miksano tao nung awdal nagiyak. Asyo ilak tapa. Tao ka awdak suri. Sinangat tao ka tiyan kung masinangat ang miksano tao ka awdak sa alat yun ang awdak. Ako na yung itikulog na baka awdak sa yung masagatak yun. Kulang eksimat kaya kaya aksagutapan eh. Takot na ang itiyak mo iman na kulang eksimat kaya to ako ni. Tapos nga doon eh, paano nga po ikaw tiging makikligo? At loko na ano, takot na ang itiyak makikto. Iman na akakada siya kulog mong mata. Kulang ak siya manakluluha sugo nang ikaw tigil yun eh. Uyaw magaluha sugo agluha. Kulang ak siya matiyan laking isigo tayo man na takuyot ito akakada siya kulog mata. Kulang ak siya matiyan makisigo tabo nga. Paano nga po ikaw tigil ak sugo tabo kao iman daw tigil ak sugo agdutaan na. Pakok tugal ang kulang eksimat yung masing wakto kaya kaya tagulog tahan aglo kulang na ititya makikli ko palong at doon iman na tapaso ilak yung mga awlad dila ako nakawadlok siya yung misig at ako kawadlok siya yung malaksyo na yusok doon yusak kasi gandang lutin aliya na agaro tapanaksyo tiyalo kanwili ngayon. Mau nga nga aksa nga kadlak sun. Tapos ako itiyak aksa guwan.

Tuna buman na napatya makitsuni, napatya makitsu katigangit, unangat siyoklo, ikangatamik saanit siya makitsuni sa kongit. Daya man na siya makitsuni, napatya makitsuni, bukta si gasang. Tabuna daba, kukiyo na paktit siya aksago. Sikong tayo matawan na taon na niya mata, napagyawalong mataba. Tapo na, kukiyo amukti siya mati aksago. Anak sa asing mataba, kukiyo aksago, piko na tiyakto tayo man. Piko na tiyakto tayo man, anak sa asing giyakto ligo. Natsaklo ni anak sa arakto ligo. Ugyuglo ni anak sa arakto ligo tayo man, kukiyo aksago ni, kukiyo mukatakso ni dila, piko na tiyan marito. Am pita kangin aksi kayong nangin sa doon ay man nasok ko yung matiyaklo ko na yung mga dahil man akaw na sa laki alok yung man pigi akaw tigin na sokat ang iso ni yung man nanikpada sa aksi ni tabo ugdo ni cho ang matsok to along isakti ali cho ang mating kukiat na alok yung aksi ko tayo man pita kangin kayong to along matugduin kukipidlak ka lo aksi ko tayo man pita kaya. Joko ing isugo tayo man na musang ang mga kukirang o yaksugo suwa di gatiang ang maugso. Tayo man nanay kayong naktualong matuugso ita magkua. Tahan nakawajibada ko tiksao niyang mat. Tayo kunung ayaw yaksugo jitso tigila ka. Yung man naktoktao walikan na ito na iyo. Tusala ang migatigo. Tamakalo ang nakukko. Tamaktabunik ka doon tayo ko. Yung man naktokotaw ka na ito. Kawajibada ko lang. Amma tabba kapisa katteri nyalong ikkalo akhlunga makuwa sakhlunga pingayungan nagli ikiling miki kapisila akhsimang migama dahil man nataw sukkoy magyakhsugo namusangang mga kapidlugo amma upalunga atyari akang mayo ugyong upalunga atyari akaluang wakhtokli kapidlugo. Iman na ipakakakso ni takiaktik tumik. Ipakaw na kakati kumakuha. Natsang na tamakun ng atok tawag na ukute ko yun. Una ko yun nila. Iman na imusima yun ni kikumiaklo ni kapisakakakong ngitut. Ugyo ni nga sokko yung maru. Imusima ni nga tahan na tikumiaklo yun naklo. Tayo mo na suka tao naktuwalo walit siyok, suka judyaw naktuwalo walit siyok ang lahat na matumunga imusima yung mo iman na kilak. Aga kilako yung dutik tako at suka lang nakpalit siyok alok iman na upalo yung alok to. Tayo sumanili tayo man na ito mo kapisila ako si magama iman na ipakadlat tamo. At suka tatawag jola ako si magama. Tahan na unikakta ka si Wulakpang kapila ka at suko tigibigwala ko sa mga kiman na bigwala ko. Dahil malimahan na ulaktok ipakakasok pa lang migata iman na ugtwi tayo matuloy na katang nakakita matuman ni Takrimi. Pero wakil o Takrimi nga na chula sige aksulik tayo maugtwi takakata sige ang matpiron nagsige akadaluk suni iman na sakunik. Nain aksugo ipakak amalo ugjung mo atokon na naki aksugo amalo kang itiya baurang matamagwa ano yaw nirakta si triksiw tao yaw nirakta wot sikitu makwa ingat kadyo tingin taan na tabba akigyakan ni aksugo tigub video sugo ipakka matamatumunga ugjung mo tukangan ni ato akpa iman na tigub video sugo akitya aksugo piritin na kaklugo, piritin na taan na at lunaw yung muto at tumakilag siya kaklugo. Kikilig kami litaba saan na kwa tiyawalo laksun ang matigub po tiyawalo laksun eh tayo man na itong mat taan na tabuog yung mat anay katako mangid yun eh akaw yung along mo yung iman na pakit yung akpan ang malo sa tukulong ito akpan ugdu kapilugo tapong ayak

pangan ayak tau tiga miak cuk dugu tiga miak pergi juga dugu anu ya banyak tan akau juarong miak tapi uk juga pil juga eman unang man pijuin naga kanari aku uk juga muka pergi adi gadun aktif si man nasi orang man upanung ay kau tiga adu aku ni eman kapilu guru unak lupa reaksi guru eman atau kapilu guru atas reaksi ni kemukti reaksi guru unak lupa reaksi guru eman atau cikgu reaksang eman kapilu guru upadu duham unak pengen nak sultan akau eman tapi nak kayu bicuarung mata nukjuk kayu bicuarung dengan utaman perkara kejutan itu nak hang mengu unak atau nak pan ni ngabik juang mengu iman kejutan guruk itu iman aksi waru pijang nak mengu unak teman ni ngabik juang tengah malu kay kay bicun ipak kamu teman teman kiputi bik juang tu iman uruk anak juang mengu teman teman kau yang majik cawu ni hang mengu ukju aksual sanging mata tabakapit juga eman ujakal aksual do panga inna ako makatak titaw gumitaw ka sabut jam marikpo kapok katok tuin na nga tayo man natiak ta ukju kapit juga kapok katok tuin na ang isuin naktok eman na siok do ujakal katat taktok tayo man natigiyak isumagiyak sigo ujakal aksual do imano katak titilunit panga inna kumit sabut lang matay mo agad lang atay man nagiyak upano nga si mat tigiyak na nakaw naksaong mat tapman akso ko katan na daw bilak lang tayo ma pirko jigaso nga kami nukakayahon na nukakayahon na pirko ala wakta sunaw ba na atayo agad waktay mapigyaso nga kami kami agad lang iman ulcak setia kaya kaktigi yuwaro yung mag-uugjuin. Tana tabung isu di lang mili. Tana taksikutaro ako na kakutabung isu di lang mili. Tawa bunga ungamukpadliyana yakata tabba. Natsakat takaw luta ama ukjuan takaw giluta makuasak luta ama tabba ay bangnuang niyarang migata. Ay bang nanotari wugo nila. Tapa manajin yun at tinigik pang nere sa akangam na dunak pang him. Kanang nang man pildo at akigatigo nun at tinilipani. Kanang nang ilwa kayaro igatigo ay bagasong nang ukiyong ito akangan. Sikun na ito akangan. Kasin na ito akangan. Kanang nak ilwa kayaro gati ko ay bagasugyam. Nigang lak taman tamang ilwa kayaro awun kanang nak taman piluang naksaki gati ko nigkirtumidlonit ay bagasugyam nang nasakoy gati ko nigkikalwa kami at ito'y nakalwang nigkikayungin naksakom. Kanang nayadang niya si kami tapon na rin ang ityak ming matunukun tayo maikod lakpok magkwa puyo kong nakto ko yun eman na kumutuin na ako yung laksulik taba puyo lang matatamag ko na rin ay kulatiyawa lang mataudom eh in makalasi wunik ka na chini tamag ko ang kakto na sila ujok sokto ko na rin ang itiak tuksa ang mayugalo ak amalo na rin ang itiak ang naksuni ujok sokto ko sila tayo man na itiugalo ak Tawang ngayal lang niya si Wakta iman na ilakpok sila. Ubalun ni tawang natungunak. Taw ka. Iman na tupak kayo alok dito taw ka tayo iman na ilakpok. Iman na. Wang na kami tabataw nung unung puyok taman na tiktaw ka tiktaw tiyak po unung nga tiyak to alok. Wang na ya kami. Tungunak taw ka unga si alok suni narun akong nilakpok. Sila do iman na atigi yun na yung uyakso ni taong na do tungo niya rog iman na puktu siya uyakso ni siya wakdo

yakito sur le tupito iman nakai ayak kisimak ko hindi daksyon tayo ko unu daksyon tayo iman na rilakpo asu ilak tayo ka kanang nilaktuaro rakpo tayo ay bagay ako mayon ay bagay ang nilang mata kaupat ulagot pekatig yun naktatin itamak ko nga pamakila ang mga atakawaligi akpagirlugi iman na pikun nagsimang mga atakawaligi akpagirlugi at ay bagasugi ako magubit pekatig niya nakakit pituin na kaya kang mayunga majatang magwasak kuka at akong natyak suti am uksukang ilo ako wait uksukan na kong naksuti magkua piyumin naksak pagyaksugi magkua pekatakang naksun ni kisukang ilo akpat taon nga ako magalawa ka din uksukang ilo akso ngayon iman na usung kong magmatay langit taba pekataka ko maluwa mo iman na piyumayo katuang mat man atuin na uyo katuang mat uksumag yun ni ikayok tugo ubanon ni sa kukang ikalo akpat matya makosak kukatukon lang niyang mayot iman na ayaw to katigit siya kakso ni daba akaw nagsadlakyaro iman na imi to akulog pakakasok to ni taan akaw ngayman ang malo nangyayang nang nagsado ni iman na si kichok ataw si kuro niya kami awray yung siya kasong niya kso ni daba urokyan at siyang mat ataw si yung ito ni tatit chokotakang na siya kso ni do si kichok do pagkwaki ka lagpat nangyayang nalwakpat doon ni iman na iman na akto katakakon na kso ni ulo ang pinasungit siya makikalawak ta nangyayang na huyo lang mat atok sa katingi lang mat ano kikilo akso ni do huwag na yada to'y nakakakoyid doon ni do makuha ko yung mat asuwi lang kanang nilak ulak ko kung makso ni tapotaw ng ano kaya ali anak siya ulumipin na yung nang nakto araw ko tayo asuwi lang taba taon nga jumayot na tayo ko at awlak ka niya ato yung mata at ikaw marisak sa mga nga pigiyak sa harikot iluang nang pagkatigin niya kawalak tayo na kawalik niya kapagyak suga asyo ilak pituin na kaya kanak at ako tiko na baahod na kunok kawal niya makataw di tiyangin nang niyakso ng ulum asyo ilak na baahod lakso ni tao nung nga lakso ni numaan ang ilak aggukaang ulakso ni tao nung nga natagubi akso ni natagubi akso ni naman natubak tao nang nga ano kaya kami ubalo ni peksuyog gaktuwara huwag na bataw nang numanang itiyakto. Tao nung ataba, apodliw kigling ano aki akso ni, sikuto kaong matataw na ni, ikakasimayot. Ikakasimayot ni tamangat, nilagta ka at lakalok so ni, udumayon ang ilo ang nakalok, pasukutaw sa angin mat. Tapo nga kamuti ikwano doon ni, upalo ni, tamang ang ingok yung kangan. Ang iyo kuluk doa palo yaw gulo aming iman na. Tupik kong ikin niya to yun na kami, huwag din nilag dahan, lakso ni tabo aso ilang. Nukang akso digyo tabo ni, iman na akso kan akso digyo, naukok pasig pa yung minang niyakpa, kanong man atok, kanong atok sa tingin niyakpa. Tabo ni tabo, ay katigikan ni gada kakso daw siyong akso tig. Awad na si takpo aso ilang. Awad na ng mga kutik nukang niya to yun na kayo. Aso ilak taba, awra na ukigling ano ha kami, tako ay buwipok tulang uyang matatabu nga, nukakayaktok po taba. Nukakayaktok kami taba ni, ibu yun ni tako na ni, buwipok tulang uyakto ni, taba ni, nasiparok tutig yo, nahukupay yung minang mga, nahukuman naman na kakuyong mga, atuksaw tiyakalo ang mga do, kao isang maksutik taba ni, sakutig yo, pero nagpagayak sutik, kukiyotitig yo, apisim ako yung mataiman, aputayak katigil yo nityo, taba ni, pero nagsirokikan na sutik, aksiyon nak na ang mga do, kukiyot, ato limang ilo harang maman na, nigkik na sakto harang mat, kukiyakotigil ang makisigulo ni, iman na,
kokiraq pagi la marikson pe yon nang nang mga sakuddo.

Dung aso kuti CBC du tebe mina ala tu si Daniel ngabunga. Ollo mi binga jonnik amire ya 16 2026 kundi lo. Si ke ngoya lo si yo fa ngoy laptop. Dung aso apeki ti. Ollo mi si buli paola ngayo na ala langa meyabut. Das year jak meyo tegeda yo kada bani ni Celtic Music Festival au yumi tak tak kelima hangi kaselik mi matak kiblau yumit sebeli takko aku sih ngalang ngayu ta apa dia ngoding ngala bili ai golo ni tau siak tilu ko tapi ti ni ni kak mitilu ko tanna bili tu sak seo ngalang ngayu suli isuli tuak mi padanna salumiuk pibale ili kayibut aida sabeak juk tu sak seo langam miyuk tu sak tsanyak tilu ko salu ni ipasa Uha, kunna silok tulok mi yuit pasani pidio ganga lok daga. Suli dan nai suli mi pat, ipasa lok tu alla bimmi takkani sipi sikkuni itik sima ya halok mi rama. Kadavik ilisak nili kayik kuni pisi matillo ki takko a ilinia ditsijit hinum marini takkani lok mata ulayo pilok tulu ani dik tilulu ilinia ditsigak tu sima tamatiko a. Pigok tunik inuy kawa yung maya tuhangin nik anya siu tiyo kunna tunik ilinya ditsigak tu si makatamatiw ko ha ipasaw lok tok ilinya tingit ukalang ayoy tayo kusingin lo ambalo suniw yunik takkuni nga pigok tunik nung nabimmi anya siu tiyo kunna tunik ilim na kiyangi ukalang ayoyit takko ha Ilain na nga kisiya ni tusak sa ulang ngayon takiyo katawalak makaibal ako si limari yakmit ni piliyo kilaw akit. Ninyo to paalo chuta takka ni alabim mi. Lao kibagot huli kalaw chuta uko silik to paalo lao ta alabim mi. Suli isulin ni nga imaka haupat hano yung likuta tusak sa ulang lo ni. Hai, tanah dusak saulah ngamijok. Amma lo isuli roti ulo ni ulo mi. Dari kanit saya nata siu yak ni Celtic Music Festival lau yumi tanau na saluit band kuniku kita pat tiri jau lau yuk ya ya kayu yak ngodanga Paulo si hak kayu ni jau si yak tido ko dusak saulah ngamijok isuli roti ulo ni ulo mi. Tak ada kata dusak saulah ngamijok ulo mi tu tapi mi. Siapa yang nak terpalam mereka tadi teman aku cua mit igalah siapa yang tak benar terpalam mat ni punya tu nak sudah lo tapi melingam yuk sila buat aku cak aku alis sila ni ada kau saya kandang yang nasi mula ngaji ini nabi minun nanti abang melayu melingam yuk igok adalah si majuit aku cua api minunok ni punya perlu langan kau tak siapa yang itu nak gaya hak setil lo igok Anong niya stilo, sikhin niyo lo nik yiw lo akunin nga nik tumik, 20 meet 40 mo tso ngo nilimik. Uko ni haklutin lo, 5, nguyumik. Sana kilo ang milo na buya kalalang ang nagaktamayok, anong niya stilo, sikhin niyo lo nik yiw lo akunin nga nik tumik, 20 meet 40 mo tso ngo nilimik. Uko ni nga lo, 4 min niya nagaktak. Umiyoyak milo, inok chua milo. Nubuya walo lang ang nagaktaw miyugok. Suko yung litwin na kaya hak sa tilugok. Ano kaya hatiin niya stilo? Nik yi tumik. 20 meet 40 mo tso nga nilimik. Uko ni hatiin lang ang nagaktak. 4 nga yumik. Bubing na itamilo. Ako libin milo. Nubuya lang ang nagaktaw miyugok. Suko yung lang ang nagaktaw sa tilo. Unusa. Ano kaya stilo? Nik yi tumik. 20 meet 40 mo tso nga nilimik. Uko ni nga lo, 4 min niya nagaktak. Ibu yubin mi lo, nubuya liyo milang nagaktak mi yugok, suko yulo tilo unno sa. Ano kun niya stilo, 1 niyo lo, atuang niyo lo akuningan itumik, 20 meet 40 mo tsungo nilimik.

0: Ukuning alo, three minyan negaktak. Salo nilo nubo yakan lalang negaktak may yugok. Sugo yakan lalo tilo unuak. Ano ko niya stilo? One nilo ato ang nilo akuning anito mik. 20 mit 40 mot sungo nilo mik. Ano king alo? Ano kaliyo milang negaktak? 40 mit 60 mot sungo nilo mik unuak. Ukuning alo, two minyan negaktak. Kangyak suyo amin lo, Racklin Lake milo nubuya balo lang ang nagakta miyokok. Ano kong nasty lo? Ato ang niyo lo, uwan niyo lo ako nga nito mik, 40 mit, 60 mit, sungo nilimik. Ano kong alo? Kaso niya ang nagakta usuni, 20 mit, 40 mit, sungo nilimik. O kone haklo dilo, 2, nguyumik. Kuwakta milo nubuya lang ang nagakta miyokok. Ano kong nasty lo? Nik giyo lo ato ang niyo lo ako nga nito mik, 40 mit, 60 mit, sungo nilimik. Ano kong alo? Kaso niya ang nagakta usuni, 20 mit, 40 mit, sungo nilimik. O kone haklo dilo, 2, nguyumik. Kangyak sumilo, aw palum milo, tasiyo yak milo. Nubuya lang ang nagakta umiyuigok. Ano kaya hatingin niya sa dilo? Nik giyo lo at wak niyo lo akunding anito mik 20 mit 40 mo sungo nilimik. Uko ni hatiri langan ni kaktay ngok 2 nguyumik. Tamaan nilo kutu ami suyo langan ni kaktay ami yugok nubaya balo silutik. Ano kaya niya sa dilo? Nik giyo mik 30 mit 60 mo sungo nilimik. Uko ni nga 2 minya ni kaktak. Kangyak soalok joa milo, sugu yulangan negakta miyogok, nubu yabalo silutik unnoak. Ano kun niya stilo nik giyulo atwa niyulo akuningani 40 mit 60 mut sungo nilimik. Ano kengalo kaso niya negakta suni 20 mit 40 mut sungo nilimik. O koningalo 2 minya negaktak. Aba nilo nunat siya bu minay nami, sugu yulangan negakta miyogok. Nubu ya balo silodik. Ano kan niya stilo? Wan niyo lo. Ato ang niyo lo akuning anitumik. 40 mit 70 mot sungo nilimik. Ano kan nga lo? Sakin niya nangaktaw suninik. Giyo lo. Ato ang niyo lo akuning anitumik. 50 mit 70 mot sungo nilimik. Ano kan nga lo? Kaso niya nangaktaw sunin 30 mit 50 mot sungo nilimik. Unnoak. O kuning nga lo? 5. Minya nangaktak. Hope tell me luna boya langa nga tell me yok sugo yok la langa nga tell still yok nusa ano ne stilo one ni lo atwa ni lo ku ninga ni to make 40 mit 70 mut sungo ni limik ano ring alo sakin ya ni raktel suni ni ki lo atwa ni lo aku ninga ni 50 mit 70 mut sungo ni limik o kone haklo dilo 5 nguyumik. Postville Markovic Milo nubu yakan lalang nga kta miyugok sugo yulito na kaya hak sutilugok unno sa sugo yukan lalang nga kta ustilugok unno ak ano kunne ustilo wan niulo atwak niulo akuning anitamik 40 mit 70 mut sungo nilimik ano kaya lo sakin niya nga kta usuninik giulo atwak niulo akuning anit 50 mit 70 mut sungo nilimik. O koning alo, 6, minya nagaktak. Takwa tak kasilin niya likut. Hawi sa kandang yun na sa mawalang ayuit. Nunabim mi. Nunat siya pong milo. Ahayla. Suliman na nitsalo tatatingo alaw kan niya sa kibang wata siyo yak minit chautik music festival. Law yung mitako ano ko aw palong miyulo kayang sumiyulo. Tapit yang utingo alo, pili ay ulo. Nitsaw siya kan na simiyuk.
1: Tana, si Wulipami nit tusak niya niya tilugo haylok sa mga miyuk o palong miyuk tabi tiyang utingwa tungas titawli amalo ikayok tinga pili ero kangit sumiyo tungas titawli.

0: Uy, mana que física te nanga pejata me yo sangata yo kusi ogo mata. Tamane ammo me lo taka ya shuchi agalo me mata abonga il chahano tau ko tamba kama. Anginu tabonga ta sukatu de tabonga tu chi agalo ko la sugo me mata mana ammo me lo tu ammo me lo tatu ni atingo ni kisiani takubatunga. Kaya makalo kong ito alam mo, dinitsiya ito pa alo kong ang mat. Ang maluit pa siya, di kita umalit siya kalo lo ang marat ka. Inaul si Biyo, katimaling inyok, awlap si inyok, ang ato kong inyok, kanti inyok, pispina si walin inyok, taan na, uka, akago talang mag-uok, 45 inyok, inaulit si Biyo, tako, pinasok tingin, awlap si inyok, akpitak to siya kalaw sa tinong nalim nyo, tikisi malawang mata. Nakupalo ya pitok. Tusa ko mo to siya kalaw ni, tusa ati tao lakot ta. Mana sa utigay, ino ilang ito ko lakot, tisya ni, narayong nakat siya ati tao lakot ngot. Uhalaw tapi ni, tusa at sugot, kay ko ang alok kaut, ang alok kaut ni, tikisi malawang mata. Amalo, sila mi, nyo ka di chisutik, hambak ko lang, hambak, hambak ako di chisutik, inong nyo, tabani itu ni. Suka juga nak taro tu lagu tabani ni kita orang mata sila ni. Hei lah kalau orang semua house ini sila kalau orang malay. Nuto tu kita ini lah orang mata ini kita siapa kalau lok tu ni. Tunggu sikit sih siapa ya kalau lok tu ini. Amalu tak ikut ni apa. Tama ku akan pita kata sakat sabu. Tama ni selalu ni. Nak kumingai tu sahaja siapa kalau orang ni. Atunak taka ilun na kit.
1: Asugok, na kumay
0: magay. Tama na ulo ko tuho, si Tsegot tumaman na.
1: Ha? Asugok, na kumay magay alo. Uhalok to kin na kong namin gabi, ulang kin to. Ay ta.
0: Asugok, magay alo, na kumay.
1: Ulo sa tiyalang mo di.
0: Asugok, makikita.

0: No vatsiu peunatut. Puvitsi majononakut. Ohau jange amangello titititsugini riausut. Atjigingitu tigollo isuillo talinnut. Atu teharunnatut. Tupakille riaunnatut. Piro tonga ahjaro lutunut niriausummiyo. Kigusirionut. Aupallajunut. Neahongojunut. Nukilirionut. Kakkilijunut. Ikkielirionut. Tahamavaktuatunut. Timikkolo isukkingiotilinnut. Naukkugalak. Titititselogit ilunnangit sunalimanga atutingit. Annesiutingit nuigajattu. Imiklogulo nillisieri laukkakielit. Immasimajunut. Killimot. Immasimaninganut. Mattutikijaukunnatut. Hanitsunirikutit. Piroktutanga ittinga ikkorotikilogu. Onitsunirikutiukunnamijut. Amangit. Minguarotikilogit. Puvallotunut. Amangi nerituinna logi. Tanna peruttu tanga ohau jangillo takkoa tuinna tekeä hasu titi logo imanga piuli logo peruttu tanga lo teema tuinna neri logo takkoa teema ja suut. Nakup mei tänne on?
1: Suu lila.
2: Aina ovon. Pohka hoti anne siuta runna nimit. Sukut siyanga ohao yangi povak loleri rikuti dileerit suyanya siu dileerit sugit khalama litoarami kamarit tunapau ngainat siu sungani uarut si sugit niriyau huyau su titisima dilugit allaha dilugit dikdui ohao yangi ohao yangi Kiko tangin na ko diyan niya siyo daw kong naningit pamangayot. Pero ito tanga hanim mayunot, kiko tangin na ko diyan pamangayot. Tungyok si mata hanim mayunot imiktaw suot. Nuwat siyo di nirituin na sugit iloy yunulo. Ha, tisugo iyinganot. Nariyaw kay hasut, tema tuyin na. Anak na hitong masaw diut siya. Tema tuyin na nigiluri. Pulay yun na tut. Kalakutian niya siya taw kong naningi. Sukut siya, pero tutanga. Ukaw yang ilo, kananga lo. Numat siya di, niya hok siya di. Nagkwalit tunot, ilok lo tunot. Aumuli ngayonot. Anak kaya mayuno igalurit niritwin na lugilunit di lagi lugilunit.

0: Ahai, sulitan na kaupat kayo sila ako na makanuing ikuta taki yung pala minipilya. Ina, kuy ko kayo pala ko si Limari yak. Suli kaupat, kanuing ikuta ini katwak pada kayo sila akmat isulin ni nga ulayo lo anilo ukwa si Dilawit. Ahai, na kumimagalo na alakong nasa kina merci. Suli ni chalutara chingwala ko niya sa ribong watan na unata si yak me kutikilaw yaka ni Chautik Music Festival. Takwa na kwa sugluk. Band sa Luit Band ko kita pati kuti nga yaya kayo nguta nga Paulo si kakayok nityaw siya tila ko tusak sa si miyok
1: ikibang ako kasi ay hindi ko bigay na kung nakasi maungalo silo iti kasi sakpa ati kaya tulog komento ako si nakumik ay yeah.

0: Yeah. The backhand, the policy, kayo. Na kung may takot yung lalaki rin, meron lang ilak. Na kung may makailak.
1: Hi, ito siya kadak. Medyo ko natin siya yung music festival. Dito ko, Paulo siya kakayok. Hi. Siya kayo nga siya manama sa kutuwa mga kata. Suli, hanwing ito ang takaw pa kayo sila mga tutabitabik. Hi. Suli sila niya di ko kayo sa kandang ikaw pa muli ngayon ni sita mga niyolak dami. Atok sa siya kayo nga. Luna bimino na siya pa muli ngayon ni. Hi. Kutuwa ka pa mga kapa na buya ba lulak mo yung suko yung kalahat talak sa tilo. Ano ilak niya nakakdak sa kiniolo ni giyolo akuninga ni 20 miso ng nilimik. O kuninga 11. Sa ni kilo amelo sa kinilak mo yung ok. Nubo yung liyong milagalok sa tilo suko yung kalahat talo tilo ok. Ano ko na tilo sa kiniolo ni giyolo akuninga ni 20 mit 40 miso ng nilimik. O kuninga 9. Umirak milo nubo ya balulak mo yung ok. Ano ko dilo sa kiniolo ni giyolo akuninga ni tumik 20 mit 40 miso ng nilimik. O kuninga lo 9. Inuktuwa melo nubo ya balulak mo yung ok. Suko yung litro na kaya hak sa tilo ok. Ano ko dilo sa kiniolo ni giyolo akuninga ni tumik 20 mit 40 miso ng nilimik. O kuninga lo 8. Pupang nito milo suko yung lak mo yung ok. Ano ko dilo sa kiniolo ni giyolo akuninga ni 20 mit 40 miso ng nilimik. O kuninga lo 7. Ako libi milo suko yung kalalak mo yung ok. Nubo yung balo silo dik suko yung litro na kaya hak sa tilo ok. Ano kula tilo dak aulo ni giyolo akuninga ni 20 mit 40 miso ng nilimik. O kuninga 8. Ibu jemim milo suko yung kalalak mo yung ok. Nubo yung balo silo dik. Ano wala dilo ni giyolo ato ang niyolo akuninga ni 20 mit 40 miso ng nilimik. O kuninga lo 4. Salo nilo suko yung kalalak mo yung ok. Han nilo dilo nit. Ano wala dilo? One nilo ato ang nilo akuninga ni 40 mit 60 miso ng nilimik. Ano nga lo? Sa kilaan niya ni kaktak ni giyolo ato ang nilo akuninga ni 20 mit 40 miso ng nilimik. O kone haklo dilo 4 ngo yumik. Kaya ang suya miraklan like milo suko yulak mi yuok. Ano wala dilo? O ani dumik 20 mit 40 mo tsung ngo nilimik. O kone haklo dilo 7 ngo yumik. Huwag ta milo nubo yaman lulak mi yuok. Suko yuk alalaga luak su dilo. Ano wala dilo? Ato ag ni dumik 20 mit 40 mo tsung ngo nilimik. O kone haklo di 9 ngo yumik. Kaya sa milo nubo yaman lulak mo yuok, suko yung litro na kaya hak su dilo. Ano wala di ato ag nito mi 20 mit 40 mo tsung ngo nilimik. O kone nga 8. Aw pala milo nubo yaman lulak mo yuok, suko yung litro na kaya hak su dilo. Ano wala di ato ag nito mi 20 mit 40 mo tsung ngo nilimik. O kone nga 7. Tasi yuok milo kukdua milo nubo yaman lulak mo yuok, suko yung litro na kaya hak su dilo guk. Ano kailo dilo? Ato ang nito make 20 meet 40 mo tsung ang nilimik. O kone nga 9. Kaya ang suwal tuwa milo nubo yabalo lak mo yung okso ko yung litin na kaya hakso dilo. Ano kailo di ato ang nito make 20 meet 40 mo tsung ang nilimik. O kone nga 6. Nuna tsya po milo na inamin nubo yabalo lak mo yung ok. Ano kailo di ni giyolo ato ang nilo akong nga ni 40 meet 60 mo tsung ang nilimik. O kone nga 11. Hop tayo milo suko yung lak mo yung ok nubo yabalo silutik. Ano kailo dilo ni giyolo ato ang nilo akong nga ni 50 meet 70 mo tsung ang nilimik. O kone nga 11. Hilang ngudu sih ngudu zaman nama sekut cawe kamu nusi cia langkau sih hongap pasi.
2: Mayor Powder Vunga Inuit Unikangin Lit Tusah Sautit Tuzio Khattaptunga CBC Ukel Taptumit Podcast Good Akkaguni Makpuni Takwa Unika Tusah Sautit Khattaksima Yuit Namiruluya Tusah Sautit Khattaksima Mata Adjungit Tukullu Tamanna Kuvenak Tumareluk Tusah Sautit Mata Nalagun Naktasi CBC Listen Good Ubalunit Podcast Good Kaujigia Unaktasi

0: Tucker miqtilugu to ha ha pabut tam na hibulak pa me Delta Dawn me imni law qimaju 13 uke qaxluni 1972 me man 67 nigo uke qalak me yo tam na imni tarjwa manali to ha wigige law na yaqtigu tam na Robert Qabitu CBC me qana yaqtiyo qatima Nipiliulau kemaya tam na Dorothy Aglukak Arveni mana tuk tu heo warna la tuk tu heo war tuni tu hauman nasuni tun no kalak sutik lu wangila nikit siangulak sutik lu pink mata amit siarek sutik lu mana li tu harelau labut hunanik ilit si bigiju luak mangatigo tu harelau labut
1: Ilin ne akita o yo alu runga ngitu galo atau tuk sima langek kama ana ana kemni aula jiga ago tigero taga nuna mi utau takti luta iglu mi suta ser lexin ma ameng mi ser lexin nak man tipita ilo ana me akshubu ubin ni tingno akto atu taka kiping ni kipika ata tukto amengin ni ama atbaka suta tena Ah, sel dok sin nak man. Isu ikhale gama, kubi asugung ne gama, una suyuk joa. Isu ikune lagi akalo gama, suak manga. Now, isu ikhang nidung iluti, tiyan na piya gaya kagap da, ilik sin ea gawi. Tiyan na suak sin nak manga, kanu ilang ime alak sunga, kiyung isunga, sin ilang nekok sunga. Ah tawqa unak to kang ni maiglu iloani ukung ni maiglu ser rilang ni mata ser loksi wala ukuni ipio iloani tawtuk si mayunga makituli yaut siya mayada sutiyan mga ngok

Takotau tulau semakin onikatu ina pagkapilang elak tugalo inalunan ito ida iglup tali iloane okule gata okoina meara gata kisi ani takwa atok simayaka ida taku simayaka utok simakin nang mene uwanga tiyana kiping ma iloan utulau simakamasir le sinang mik amasikinang mo tamat kwa atuloa biksimang mata tusaya ulutik joni makum naksano kawi mang ito nulo tusaya maya ukuplugi okan lago alaw kaki ama tuktui takwa pila kagi katigo inok tigo tamaw nga tikiw jaw si mga taang ayok katig no tuktu no natsang no ugyong no suna no nakiksa no ikalong no tamakwa nakigawa ukdalugta abo unika kalugta akalawang mata takwa kang lali yung mata tuktut ame kaliang ikpalaya na suti ukiyong ni uti an op ame gila siya gila ukta na asiwak palaya di sokmat kang alang nalakta o sokmata no tami nakukta palaya niya lika na ta tayma July milyon ni tuktut tukakpat pangyangmik takwalo pang niutuglingi makungasay usualing ni tayong mata tuktui takwa usuali tuktu pang niksulo angong nito julango tilo tuktu tari yaw yun kamiksat siya yung mata aw yung yaw niakpun saggala angong lutik kalia kakalo aksutik suli taam nakang nagtublo ni nakukta sa angano taak kangan ni mekukan ni kaliang ukmat kang alak palian langami ilang apir si marakto tagbataan na kamik sa usokto usualing ni tayo yut pang nityo tuklea tanali pang nityo amia agwaksak ingokiksak ma atukuto kaula ka nga ta kituliya ka nga ta kamik sa liang umakto kawiwak si mayak ka amma niyong itakwa saggaw yugaloy, saggala makiw yugaloy. Kanali ang usulaw ng mata, mami nga nga kalli utiblugutana, kalli niksa nga apik sa mga wagyak tuyak managla iliktikok ni panitsya tikkuk ni kamiksa ngurugo, kamiksa urugo, akik sokpag yung simagok ni ikitimia kalong nilu. Taam na usang ma. Atau di kaluk tak siang mata, suna luk tangi tuk tuk unik kak tunga. Sagala ngulik tulitag wa agis ngulik ma kita kalik palun ni at nungak siang ulik tu ilulliksan na atigi ulutik kakli ulutik luba nukik saan ipikang itilungi suli sagala luwabit na nakaya at nungali yulang mata. Akun liruk tut aku lelok wig, saya yang kau mak dona bumi untuk tangani, untuk tulis esok tu. Aku lelok wig, abis nunggu lek posak tando atau kaya aku malak bu. Kulit tak saya lek put, tak kuasa segala ilulik se, tak kuasa tu kau nak saya orang lek tu, amel negli kulit tali orang yang agak mak, agak atuk suge ketuk sera atuk suge. Sana naggoak si Wuller pa ang matagong atugliano tikit lugote na tugotig iyo na kulita liyo yung ama. Tugulo at tuang na yung ilugita o piyakakak mata ang at nukaki magya kumi. Tugulo at tumikulita ka kumi tukaktigya kumi o imusin na sang na uwan na imudyumisakpan uneok sina yang ikalok lani ko uneok sina yang maan no ka liyo kaya ka nga takaw yung sa tiyak sa titok ko ning inimik kong inipisyo lao to agang minyong loob tuyo lao kami ito ka agang mini atok sa ting tayo man na isang man kulitak sa uli yuyo kaliyang ikuti tiyak nga tamik ko tiyak at si tiyak sa ting atong ningani unik kang nalagibong.

0: nga aminga sa liwal de to awyang mo inga sala rami ikir nang itu mo inga sala rami pualuk sangit maming maming if you wrong it to pualuk sa tia yuri sok to kaker sok tau si magluti ayong itu drang ni sibule kakapta sangil magibabu sibule kakapta atugak sa tuong mata piyak sa tuong mata kamagit siya taot siya merang mata ikayok tu itarama tamakuning inoy ilik kusingin ni kawimaya tukangin ni lakat takapta tamak ukawdok taot tamaya kublogi ang nai amisyon makuk tu ilik si sadwa wiktu ni pitakak makawit takapta pilarilaw pilarilaw pilaka ngapta takwa ukawa sa kaya ni sakpaka tamna amirila tamna ukawa sa kaya kanaktaka upang asak sa lakpa tungko yuto lakpa liya kong matatay matungko dito yung matamam na kakir sa kaya naluak dito sila mi panaksigaw si mayon ane raw yung mga sawi kakut sa kaya ame piusit sa kaya ni pihong man kami sa yulo ang matataw kami sa yulo ang sutin merso merong ni atungak sa titupa tukupan tukuyupan keok lugo sa aligyak lugo mekunga keok arjup lugo na magiyak ni akig lugo kami liyakigyakong ni tana katik suksiman ni kutuktu ila amir tineok sa arjup lugo adda gote mo kini pa yumo ima ka kini pa ni nga merso sa reaksi ni nga kaw yun ni arang ni ila tayo may tiyo lang ma ama uko amita o kaw sa kagaya ka na lugi amertero ni ahibaro ni tagpangan ni kimi ang naupili kaya ni Alegomi ubli kaw yung mga magukano pinang mga nakikalo ako kaya singita na lani unyata na lani imikutata na lani tako mamiging niyo mata mamiging ipiyak lugi mamiging doang o yakto asiwat siya si matuaro ni amik manik siya merlo ni salumat siya merlo ni panang niya ama panik silero ni ukuk saliritin luti imogiyak tamarik luwen agati isibil dogi amir manik kamo ingi manik kamo isibil ko ni agati isibil dogi iku nga ilong mukse kimik luwata nalanok se ubaluba takpaw nga tahamo nga ting imogiyak tagaya tuin na ulogo sir dira yalikok ni kasit siya rumak man kung nga sinya takiswa gujutyong man kung isinia imokso ablamiak lugo tak taunong aping uyak lugo kaya singita na lano na uningita na lakalo ano na itayok lugo agat isibisima lugo takano nga imobil damiak lugo imimuyat tuangit lugo wala serle yal ni itong maksa lugo ni anginit kaya ma maamik tayo man na ito tamas ko ilang atok si mga tipilirip lunga o kapag ka ako yung mga ikuma o kakayang ituwit ningyong may perukso nga ningyong may uita uigilawa ka perukso ni ato akang maso ta ato kao yung mayaw siya lang masakiba ka o kao singitigulo katilang matatako aranat siya malo sakim malo ila sakiwang malo pekusing o kao sa galungin atukso yun kao yung malik pala kanilila o kama sakit at siya sulaw maram kuya iwak ka
1: tam na arbaar may utak Dorothy aglukak tuhahak pabut tuhan na siya mersuni ayung ihoyang nakadwag kanakpok kau di makan nero nalar sone aglad kau yang nak kuni kau di tak tu unik kah tak tu tamak kuni ngah ui go kagmat akagu tuh kau kan nero mak ilanga tamna CBC tu Robert kabi tu apa kulau kemaja tuh hak pabut mana nipimik